alipo ye narambili ati kundi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabasitia saka saka uyanga na angana

alipo ena rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyai ndio weka basi dia saka saka uyangana ngana

Kwande, ma udalila yuwe suwiri kadiwanga diwe kabasi. Pasasa ni kumujitza yae. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.